bajuk di dual ko. Kenapa dulu ba dong jasunga gual ko hariri hariri. Tiga cuni nang ba dah getam rung getam.

0: lady.
1: Rama shamo phalguba namanama bogona namanama bogona ang nirere ngana matuba magana harere harere